0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني ونقمت له التزمت ضرر أمراح قوي من الله ملا أقلح
1: كوير كوني فاتك أكنيول كوفانا كموم من أنا كوير كي موم ماي لكلير كمي يوحان لغي أمان أنا كنيول كو خمنا نانا أو ترى بخمنا نكو جير كمو بوك خمنا نكو عاية duma sobel sama kalima ci tuddu fi aw turam di bind fi aw turam dedet amna it mbokam mo xamne mom itam dafa nasaranu won tay waju day war kokku le neena fepp fum tasse ak serigne bi rek bo xam ci karam basala fofé ci guiné wala benen bëreb bu mu tasse ak mom rek sonal na fa serigne bi xatal ko lejeel ko wala itu gisna ma la nga xamne kataba bind nako a cheikhu serigne ba fi kulin ci kenn ku ne minu mac ñom ñaar ena ñaari ga yoyu kenn ku ci nek la señ bi yund ci mbiram gis na ko wa akhbarani ti xibar ma khayru wahid kulul kenn mi man ci ka nga xamne ya'rifu dana xam haqibatuhuma sinu mucc bi an kullu wahidin ci naka kenn ku ne minhum maj ñom ñaar mata deena mitata suin deewinu ñaaw moy deegu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñom ñaar waxote mom albar yu moy kojuk jeri ji fi dakar mi ngi faato ci dakar wal bahr yu kojuk geej ka nak fi konakri mi ngi faato ci konakri moy capitalu guiné sékou toy ahada na yalna lu musal allah yalla wa ahada tem musal al muslimina julit ni mi ma ci la nga xamné ubutul ya na tof na len bi ci mom amin lopp kenn wax na ma né ñaari gaay yi dal kenn ku ci nek dégu ñaaw ñaaw nga dé kenn ki moy ki nekkon fi ci souf ci ba ma nga faatu dakaru xibaarañ ma né faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga mof mo sawu señ bi ci karam basa ak fofé ci biiru bi ci dess mo faatu konakri way ku ci nek rek faatu ku ñaaw ñaaw la faatu mu ne yalla nañu yalla mussel mussel julit ñi ci lim leen natto ñom ñaari gaay yu le moy non waaju bax ba la leen dal leen ci ru joxun li ak delu la ila amril ghaibati jëm ci mbirum tukki ba no ngi delu wat nak ci tukki ba wa xali wax ne señ bi radiyallahu ta'ala anhu ne wa ghalibu dhikri li appon ci sama tuddu fi dalikal yawmi ci bo webis moy laye bi ne inna waliya nak ajme ngo samay mbir allahumma yalla allazi mi nga xamne nazala waccena alkitaba alquran wa huwa te mom yatawalla dana fete wo asalihina mbir way baxna wa dhalika lole sax mahna qawlihi moy mahna waxam je bam ne ayyasa nagulona allahu yalla minni ci man hinda jewali fa jewal iblisa iblis idna de tu hobo makoy wo mom yalla bi yawali ci yawali señ bi neena la ëppoon ci la mëroon sikkal saw la mañ rek moy laay bi wax ne inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salih neena mom la barloon diko wax neena sax bo gisee baye tuddu bëre bi ma jaar ak la ma fa yalla defal ba tolo jeewal mana ayyasa minillahi inda jeewali iblisa iznadatuhu bi yawali da waron xibaar rek na waron net bi rek ne ma ngi doon barale tuddu inna waliyallahu te fofé ci jeewal la yalla wax iblis ne ko sama jam bi say bo nagu ci mom do am mukk ci mom dara li nga bëgg say bo tel noplu ci mom legi wa batati fanan afeexu serign ba honali ko fofé ci jewal nak fa lañu fanan manam l'éclair ko muy ku wex ki mom mo dem waye ku ñuul ki ak serign bi mom fofu lañu fanan fofu ci jewal wa baqda salati subhi ganaw julik suba irtahala lahasna ila kokki jëm kokki wa kana nek na itam maqiluhum seen wi yandu sama fofu le wa min dhalika al-maqili cha bobale kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fanane jewal ba julli suba lañ fa takke na wuti kokki bañ deme kokki na ñu yandu fa bañ yando kokki nak fofu le señ bi tambali waye asma' ahli badr bi ngay gis ñu mol ko wa tax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne وبعدما قالوا غنا با ني يندو مقيلن كندال دخل تابنا في نظمي ما تي ويلا خامني اوني لا مايف نكو بي سي موم ما دخلن ابونت واو نينا با ني يندو نك لا تامبلي وي تيري بيغا خامني تي لا ما يالا ماي بونتو باج واجو هذا اليوم بلبس نك يوم الاحد بيسوب ديبر لاي دون انا بوبو ني يندو كوكي تام تامبلي هوي تيري بوبو بيسوب ديبر لاي دون دا خامون غاو لا خيي مباكي باري tasek ñom ci jewal ñu fanan jewal na xey fa ñew kon yandi ci ko ki lol kon digeer lay doon tu martahala tok mulahas ba'da salatul hisha ci gannaaw julli ge bi zamanin ci jamono qalilun ji aji neew manam nek nañ fofé ci kokki ba julé fa gé ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma baxdu man len ko xamné saara doxon na ma xeexi and ak serigne bi nema hina tuluhil qamari fa feqgu wer wi bayatul isnaini ci guddik altene ga bayatul hijrin bi guddik ñaar fuk boba lañ la xass nak min kokki bayiko kokki wa nahnu tanun namshi no ngi dox wal mataru tatawbi yarushu mi ngi wiss alayna ci sunu kaw rashan awis bahi fan guy aji doyede seigne medla mi ne kenn ci ñu and seigne bi moma ne gana bañ julégué ba wéri fekk ci guddig altane gogé di guddig ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak kokki wuti luga bobu tam ni asaman sangi taw ndang ndank di wiss wiss mu ñak solo qala ash-shaykh radiyallahu anhu saraytu rañana cilkal laylata gogale guddi hala muhrin ci kaw aw mol li ñeelma ashhabu wi aji wex ngay wax ashhabu aji wex nak waye moy wo xamni wexay ba dafa jaxaso ko ñulay yusamaawu def nako tuddé hawnallahi li fi moy ndimalul yalla sabiqin mol wudi aji raw moy mol wu gaaw gaaw nga xamni la yalhaquhu duko meuna jot afrasu wukala'il amiri fasi ndawi bour bi manam fasi ndawi commandant bi waxum te ñoom yu ci doona ñay sonal am fu saxum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahilun kenn minhum ci ñoom nama ya sheikh yow serign bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsi ka ci sa bop wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñaleen naale ito ñew leen rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na loxo jëm ci mom ana luy solom yata mahalu muy def dank señ bi da wax ne boowe ñu rañane kokki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lool nak nga xamne dal ñi nga xamne ño bëron jël ci mënu ñoo fexé ba jotma dañuy solo seen bop lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko defé lélé kenn ñom né mu waaw señ bi defal ndank yërmal sa bop té yërem nu né ma né leen ah dédét xana man kay ma wara yéx ngeen di ma soñ waye ndaw lu kilifa bi yoni lu muy def ndank su ko defé dañuy wédam duñu xam luñ may tontu bo sétlo nak ni ñu défé ma balu mar'usin laho manam bu fekke laho ji ci la day mel kon señ bi di reta na len ah man mi nga xamne ke dañ ma yelif woma lumay def dank ma ke dama wara gaaw wuy ji bu fekke boole wo ci laho ji nak muy ma balu mar'usin rek su boba kon ni mako ñëk waxe legi señ bi di wone yeen dal man mi ñi wo ngeen di ma jël ci ma war ni yeex ngeen di ma soñ waye yeen dal wuruma gaaw bu nopi nak ngeen dima waxna defal dank wa fi hadha ci li yaqulu wax mom serigne bi nazman ci way serigne bi amna fu waxe lolou ci ay wayam ne war tahalo te ñu la xass min al maqidi bayiko ci kendal la sa'irina bir mi ñu way dox bax dara ci shay ci gannaaw ge ma hadhikhin an ko qad sa'irina bir mi ñu way muñ wa wasalo te ñu ag qabla salatil fajr ci ndek julli fajar wa barite mu fanan mom serigne bi yasri dira ñaan munshidan bir mu aji sadd za sajrin bir mi borom ak jajj mol wam waron bop lay waxal ci waye xamne ko delo ci kenen te bop lay wax neena ñinga la xasse fofé ci kokki gana bañ ci légué ba wéri fekk metti na waye ñinga don muñ neena nak bin aksé luga bo fajar fenk gut guddi goge ne ma ngi fanané sadd ñaari beuy yi nga xamné al busayri moko waxon te bolé ci soñ rek fas yu ma war ak lamuy gaaw gaaw watax mana wal manshur lañu sadd baytal busayri moy ñaari bayiti busayri yam waxon ne o man takun ku nek bi rasulillah ci ndimbalul yalla nusratuho ndimbalam in talqaw ndem tasina ak mom al usdu gaynde fi ajamiha ci seeni ñeer moy seeni gott tajim ñu wedam yaari bayit yep ñi ngi ci al burdatu bi al busayri def bayru ñëk bi moy wax ne ko xamne yaangi taxaw ci dimbali yonante bi manam taxaw ci yekati dinem ji ak sunnam ci gaynde sax dula ñëmé bu gaynde tassé won na yow ci seeni gotti itam dañu def xim waye duñu la ñëmé waje dess nak moy ka andho danaka won yonante bi hina talqahu ci waxtu nga tassé ak mom wa huwa ta fek na mom fardun kenn la min jalalatihi nga ak magam am nañu def tam fi jalalatihi fi haskari nek na ci ab xare wa fi khashamin ak ci ay surga neñu da bëgg wax ne yonent bi yalla da ko defal ak mag ak gu wegeel ba tax na bo tassé won ak mom muy melnu mom dong dong itam mo nga tassé ak mom mu nek ci bir ab xareem ak ay surga am ñoyé mo dong dong lu ci nek rek mag yalla def ci mom ak wegu gi ak fayda ji rek dalay yéem motax bo xolé sarab karam sarab burdu da wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana fi haskarin wa fi hashamin lahu haybatun wa waqarun fa kadhalika wa huwa munfaridun fa yakunu lahu aydan haybatun wa waqarun min ajli jalalatihi wa yasduru tammi jajj al muhram malwa ala safqi alahu rawam lemune za sa jirin jojje lay waxna te jubli bo mi ngi sogn fa si war mom serigne bi ak lamuy gaw gaw suma wasal na topu ag ila luga jëm luga xabla fajri ci jekk fenku fajara moy la serigne bi waxone wa wasalo xabla salatul fajri moy bañu ag luga boba fajar fenku wut wa kanat nek na maqiluna sunu yandu sam fofé serigne bi ne fofu lañu yandu ci luga xamne kon ñi ngi ci bisu altane bi lañ yandu luga hikayat ngi am netti la xila waxes na ne inna shaykhana ka serigne bi lamma dana bamu jégué bin luga ci luga khatabahu waqantina ak mom bahdu u kala inna sara len ci ndaw yi tuba bi allasina yi nga xamni ma ho anana ñam mom hala wa ci shafaqati ci anamu ñewante ne ko ayyuha shaykhu yo serigne bi tasallah gannaayu loman ndax faqad qaraba jégué sina alhadu non ba mune neenañ dal ba ñëwé ba jégué luga da am ñenn ci ndawi tuba bi yërem señ bi nak ñëw ba tollu mu ne ko a señ bi yaangi bëgg jégué say non yo xamne day bari nañu pexé te yéene wuñ la jamm lepp lo man ci ñaan ak ngannaayu day lepp lo man ci pagutéf day say bo jëm ja waqalati wax la ho ñal ko a cheikhu señ bi bi sawtin ci kaddu xawi yeen guy aju deugar ne ko allahu yalla la ya'jisu du lot wala yatakhallafu te du wuté señ bi tontu ko ci kaddu gu deugar ne ko ah yalla rek fi nek teewul dara te du wute mukk fala ma wasalo bañu agge nak watama anno te ñu dal rajaha delu sina dalikal wakilu bobale ndaw fa qala mu ne ko ayyuha shaykh yow serign bi ana man qultu waxon na hala wa chi shaykhati ci ana mu ñewante ne la tasallah ganayul fa qad kharubna jegenanu min al hadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ma ne allah yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fama fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan nga manam ci boko de set ila qawli jom ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la ko koko waxe won lolou señ bi tonto ko nonu bañ deme ba tok nak ba dal nak koko ñewat ba ci señ bi ne ko ah man day daam luma jaaxal bin tollo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaangi bëgg jégué say non kat te ñu day war legi lepp lo man ci pagute def ko ngane ma rek allahu la ya'jisu wala yatakhallafu mune ko nak man dama xamul ba xam lolou nga tontu mom ah yello nak lima la waxam det defo na ne lolou nga wax dal xawma tontu la ci lima la waxam det fa qala wax la ho ñel ko cheikhu serigne bi ne ko na xam waaw ma'nahu mahnam lolou moy anallah naka yalla tabarak barkel wa ta'ala te mu kawé la yakhibu du faddu han huwa lisko shay'un dara malum man di don ad-dawatu mo xam jëm ya wa khayruha ak yudul jëm ya mimma ci la nga xamne tadammanat lambo nañu ko ñoom jëm yi fa ho mom yalla idan kon hadirun aji tewla mahana and ak nun fa in dafa ndem nam na jiñ am nañu bind fa in dafa hani walisma fi qudratihi ci katanam fala ahad dit kem yaqdiru di man dara ci man fa in khalla ndem bayyi na it bayrahum seen digante wa bayna muradihim ak digante seenu namel fala ahad dit kem yadd fa di ma meuna fegal dal indi alquran wa in yamsask ndem dalal allah yalla bi durrin ci lor fala kashfa amul jann ajwuñu laho ñal ko illa hu dare mom yalla wa in yurid ka ndem dalal namu bi xeyrin ci yu fala rad amul jann aj delo li fadlihi ñal ganelam la sadaqa deggal na allah yalla alazim bi ajmaga wa ballaxate jotlina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi alkarim bi ajted fan sarafati walbatiku alwakilu ndaw lolé mun sharihal bir bu aji yaatu abdan diko biko waji ne man kat dama lolou nabi rek nala fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari fexé lañ la mo tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom bir mu nek mo ci jëfé ciobareem jëm yi ngay seen ak jëm ju man doon rek yalla mi ko sak mo ci sopandiku waye jëm ju du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sak te mo ci sopandiku ci bolé ca xamné kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay sopandiku la nduru ne day baye ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ju jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama noni duñ ma manal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobareem té mom mo def loolu wayé du ñom noni ñoman ba def dédé yalla rek def ta jang alquran né ko suñu borom néna bu la yalla téggé lor mom rek moko mëna téggi bu yalla namé ci yow lu baax it kèn mënu ko fekk ba do aksi néna ba ko waxé loolu nak bu dal di wañiku and ak dënd bu yaatu moy xamné limako tontu non rek la qultu waxna né li annu sheikh ngir naka serigne bi bayyana léral na laho ñal ko xaalahu biram wa wirasatuhu ak ndonom ndax fa nabiyuna sun yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qala waxon na ne at tawakkul wakilu hali moy sama bir wal iktisabu faguga sunnati moy sama sunna faman dhahu fa ku doyedi han hali wal sama bir fala yadhuf kon bu doyedi han sunnati wal sama sunna dane señ bi dafa jefe rek li yonante bi waxal ne wakilu ci yalla xamne lepp yalla da baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam bir mu nek da nga cey def sabab lu doobi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagouti goge du jign du ñoddi wa yalla nak moy def ci ciobarem du te nak nga japp ci sunna fagu kem sa katan ne lolu señ bi jëfëndiko da na la leralal na nga xamne mom la fago def ay pagoutef ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa sheikhu serign ba wari sa don na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hazan awwal wafiran wi ajlo señ bi dafa don ci yonante bi mbirum ak sunnam da ca donu cieur bu duna don wa min hali ibrahim ak ci birum ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamene sanef nako fi nari ci sawara wa fa talabati sakku minhu ci mom al malaikatu malaika an yastahiyana mu dimbaliko bihim ci ñom faradahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len wa qalati wax laho ñal ko jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa xala mu ne ko hilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxoni dana doylu lo an suali walis jeki diko laaj walis sama laaj kon fa sheikhu serigne bi muhammadiyul khuluqi ko juk muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko juk ibrahim la ci ite ya'malu day jefe bi hali nabi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa don yonante bi ci hal don ibrahim ci jiko don ibrahim ci hal jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawra wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeerluma diko ñaan ni señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jikko yonante bi mo yoré xalam ak sunnam batay amé jikko yi ak yitté ibrahim ci kawé jojé xam day bolé def pagouté ba nopi nak mom señ bi baye yalla nak bu jëf ciobara faqad hayanta jakarlo nga xamalaho jëfum je bi halihi ci biram kon fa haka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunnam néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo ci sofandiku lolou ak wakilu la ak hal la mu ne kon nak légui na la xamal na mu jëfé sunna ci def ay pagouteef ndax lolay sunna daldi ne wa minhu bokk na ci ne annahu nak mom serigne bi akhraja gennena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci arafi nak ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa xalte mu wax ne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumuhati ci ngono bisu aljuma hina hasantu ci waxtu ma dogo halal mashir ci dox yawma sabtu ci bisu gaaw ba hum andak gaaw yu le baxda an hasanani ci gana ba nga xamé ni sangel nama rasulullah yonta yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa adratu mu digal li ñal ma fil mashir ci dox manam ci dem wuy ji wa xalte mu waxame waqalte munema imshi doxal la taxsha bu ragal ad dara lor ene señ bi gana bako yonenti bi feño xamal ko ne ko waruye nala dombal karange kan la manal dara dara man nga dem teewul rek bool beuti ko def ay pagoutefam dal di way xassida go xamni neena ngonu aljuma goge la ko way di ci sege wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonenti bi singen mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko da xamne maynañ ma ba nopi sax waye lolou mom mo war ab jam fa ka ha jappal qashida gogu birumati ha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimat ab julit yuhibbu ba gëna sop at tahassuna sangewu mimma ci lepp lo xamne yasu ho dana ko naqari wali taxlama angir nga xam bi matlahiha ci ab tambalikayam ne anho naka serign bi mukashafun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal go bi ismati ci muccam nga minhum ci non ya wala tam sa bul fatte it xawla baxdi waxi len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan ye mom baxdal hasri nek ganaw takusan ila ghurubi shamsi jam sahuk jant neena kon jël khasida gi ma waxal ko ben ben bam daalu nga deg nga barke loko te itam bepp ci bo xamni da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël khasida gi moy itam jang ko ta fas ci lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jange rek jël biun khasir dal xamne yalla wonon nako xat ne ko sa noni dina mënal dar da ngay dem rek delu sek jam dara du ci mujj lu may jam khasir way du ñëk ko rek dal nakoy woné mo itam bu faté ne da wax ni ngoon aljuma la way khasir de gi diko delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ne aljuma amna waxtu wuñ cey nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambalé gannaaw takusan bu jant gi so digënté bob moy waxtu yi nangu ñaan gi manam señ bi neena la waxtu wala way khasida gi bu tonki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel khasida gu siw la moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya simuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci set shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit min def bir wu ñëk wa ngog woné na ci né yalla musal nako ma tax mu né santna bur bi nga xamne musal na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaju bayiko ci jinné baaju bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp liyelu ci mom rabbar mi abur hafizan bi aji watto ahtami bagdana aro bi hifzihi ci ak watto minal bala ci bala won niqami ak ay mbugal ena bur la bo xamni mom rek mana sam motax ci mom lay laqku beug mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahudu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebbu wa min jamihil mu'ziyati ak ci mbole way lor yi kullahin ci bepp jamono nene yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja yi soppe mba shafihi shufaha ki aji tinu way tino nya ahmada turam modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musallien bi may aji julli halehi ci mom za tawassulin te borom ak dotliko ci momit li rabbi jeem ci sama borom ana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraje soppem bi te moy muhammad mang koy ñaanal salatu ak salamu te jotliko ci darajaam as'alu dara ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci darajaam annajaatu mucc min ar-razaya ci musiba ya watana joon il bugati ak xecionte way bew nya dama ngi ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak kaccho rew nga xamne ñi xaccho aduna ku seen defene rek aduna ngay wut ne ñoom laka ñel na la alwara minde fi ya rabbi yow sama borom hab yal na nga may li ñel ma alhismata mucc ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bepp bala wa niqmatin ak mbugal sun borom ya mom minde fi ko musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nak musal ma ci ñoom musal ma ci bepp bala ak bepp mbugal jaxaltu def na laka ñel la ya hafizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bop wadi xatan muy ndenkan fa anta yow da bon faaw un si yaay sama wetal sun borom jël na sa bop denk lako yow rek yaay sama wetal sa yu nek hab yalla nga may li ñel ba ma la nga xamni uhibbu dana ko sop fi daareni ci yaari kër yi wa asimni te nga musal ma fi ma ci ñom ñaar ñal aareni ci yaari gacce yi yalla dama lay ñaan lepp li ma bëgg nga may mako fi ci aduna ak fa ci al-akhirah te musal ma nak ci lepp li gacce ak aduna ak gu al-akhirah wajjahtu jamalina wajhi sama kanam wala sama jëm ilayka jëm ci yow rabbi yow sama borom ma hawashilati and sama wasila mu yonante bi wa zakati lolu hasbi doyna ma e ko jëlna sama lepp jëmele ko ci yow te and ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alaihi wa sallam te lolu doyna sak najji musalal janabi sama wal ngin jamihima ci mbolim la nga xamne yeso dana naqaral wala yeso dana ñaaw wax fi ta nga fegal xane walisma kulama lepp lo xamne yu wasu yeso dana jax jaxé mune ko lepp lo xamne rek lu ñaaw la mbal yu naqaral nit la musal ci sama wal manam musal ma ci buma jégué sax lepp lu meuna jax jaxé xol wala xel sori dal mako yusrifal batin xane walisma al ahda non ya turon bolisin bin nabi daraya yonante bi wa ahli badrin ak wa badar al kiram ñi diwe tedd ak nuju bi ñi de etanef nek non yi nak ma leen dakal ñu sori ma ci daraja yonante bi ak ci wa ahlu badar ñu bax ñoo ñe mën na nga xewé xalé ci man bi doxole ci duggu sakinan mbir may aji dal fi hisni ko ci sa sangé al hasini say aji sangé wu moy say aji aru aminan mbir may aji wolu min hum ci ñoo yalla may ma dugg ci sa sangé ci nga xamné kenn mënu ko bëtt ma dugg ci and ak dal and xel mu dal ak xol bu dal te mucc ci noni anta yow allasi yaay ka nga xamne taxima da nga mussel man ka nga xamne yaw ta sama jappalu na bi ka ci yow min kulima ci lepp lo xamne ya ummu da na ko djublu min ne xame ci mbugal yow yaay ki nga xamne ku yori ci yow nga mussel ko ci lepp lu ko don deugmal ci xeti musiba mbugal u fawidu ma ngi fetale la ka jëm ci yow umuri sama mbir abadan faaw wa kullu man takep ko xamne iltaja weruna la ka jëm ci yow la yo fadu def ko feug moy def ko baye moy def ko ci sa mbir yep fetale na la ko day nga ma ci sek tay wo kep ku laqtu ci yow rek jeexna mucc na dalay am abrawtu moy kenn du ko meuna jaar fenn wa qaytani fegal nga ma ya baru yow aji bax ji kufran ak weddi faqini yalna mo fegal darara ahlihi lori ñanam lori ñan kefer wa kullu fitanin ak yeb fitna tane ko musal nga ma ci lepp yu nuru wedd yalla kon nak musal ma ci lori ñi nga xamne ñoo lay wedde ka moy ku fa nga fek ak ku fal mushrikina teng yefari hani walisma bi ahli badrin ci wa badar wajhalanhum te nga def len hisni ñuy sama sangé tane ko teel ma loxoy tuba bi ñi bokale yow dara moy yefari fegal ma seen loxo buñ ma jégué te fegalé mako ci wa ahlu badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karangé ya bar yow aji bax ji ku nekk li ñal wala tax jilni te bul ma ruslo dunya ci aduna wo xora ak ci al-akhirah wa ta jaawas te yalla nga jéggal xani walisma yow ku bax ki nekkal ma faaw te bul ma ruslo mukk ci aduna ba ci al-akhirah te nak ma baal uktub yalla nga bind as-salata doli teral wa salaam ak doli wolu lil mustafa ñal kañ tan bi alihi andu ñoom wa sahbi ak ay sahabaam hala dawamin andaku sax dafa danele wayi nak yulli ci yonente bi na yalla yalla nga saxal salatu salaamu yonente bi ak ay ñoom ak ay sahabaam bu faaw da ko bin khashir gi da koy danele fan qalabo te ñu walbatiku bini amatin and xewal minallahi gu tukke ci yalla wa fadlin ak ngeneel lam yam sashum laalu leen suun dara lu ñaaw wa tabaxati topp nañu ridwanullahi ngërëmal yàlla wallahu te yàlla du fadlin borom gëneel la xasimin lu aji màgg ba sëriñ bi bindee xasida gi ba noppi dafa bind ca suuf wax yàlla joojule daa aman
2: La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa man biha dakhala fi amrin fala yakun kha'iban wala mustafila ya rabbana habli bi akhil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri abokki talibi sen bokum talibe momu duma tawassak baye fal noni fi tay ci keur sen andi kadi fal mom cheikh serigne assane fall mom mam cheikh ibrahim fall babul mouridine fi ci ndiarim ci keur mam cheikh fall dimu fi liggeyen ci 1916 tuddi ko madinatu munawara nam xamni nak mam cheikh ibrahim fall bimu joge ties 1916 fekk ci ko bank kharimu rasoul da fi liggey ñaari keur moy makatal mukaram ak madinatu munawara makatal mukaram moy fitte saw madinatu munawara ma jakarlo ak mom fi nu taxawlu di madinatul munawara fi la ko barke woyé won nak ci madinatul munawara gi ndax bi mam cheikh rafat suñ ci ñaari kër yoyé fi mu jëk dëkk muy madinatul munawara gi bam ab dir mu doga suñ ta makka tam karam fa la wacc bi liggéey bi mu nekké fi nak 1916 fekk ci ko barke fi la ko serigne touba woyé mu and ak mbolo wuy diko kër gu mag mbolo momé ñu mu andalam serigne mutlo cheikh cheikh ci la bokkan Señ Massamba Ndiaye Wakki ca la bokkan Señ Yaara Mbay ca la bokkan Señ Ndiaye Rokoya ca la bokkan ba mu ñëwé ku baax ki Khadimu Rasoul ni ko yebra faal ëlëk damay am aw gan bëgg nga toggal leen ay reer woo ko ak dan woo ko ab reer ay dan la ko wax ni ko dama bëgg nga toggal ay reer dal di koy ñaanal bi ñu wëlbatikoo ba diggante kër Cheikh ak madinatu munawara gii nu nekk tey Samam Cheikh Fall jëfub taxaw dal ni dees ni wax Señ Mandiaye Señ Massamba Ndiaye Wakki ni ko Massamba Ndiaye mu ne ko faal mu ne ko lu ko baax ki wax Señ Massamba Ndiaye ni ko laaj ko yaaram mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko lu ko baax ki wax mu ne ko ku baax da wax ni ëllëg day am aw gan bëggal nga toggal leen ay reer mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko bindal ma tànk Señ Yaara Mbay bind tànk bind taa tomb ak keef mu ne ko at adat ko mooy lim ko ba mu ko limee ne ko taa tombe gi ñeent téeméer la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñeent téeméer ñaar fukk mu ne ko waaw mu ne ko wàññi ko te bindal ma tànk Señ Yaara Mbay daa di far taa tombe gi daa di bind taa tànk wolof di ko taata daroo ak keef mu ne ko lim ko mu ne ko taa tànk gi juróom ñeent la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñaar fukk juróom ñeent mu ne ko waaw mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko teel ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci sooxbaan mooy aw baraxlu suba la ramadan di teru Cheikh Fall nag ba mu wax loolu digg ba cëg la moo tax diggante Serigne Touba ak Cheikh Fall weer yi da leen di tàggu naamaay weer sàngam bis yi da leen di tàggu naamaay bis sàngam moo tax ci digg ba cëg mu ne ko suba la ramadan di teru ne ko gan ñoo ñuy Serigne Bambay wax bisi weeru koor yee ay ndogu la may toggaloo waaye yaaram mu ne ko faal mu ne ko ndogu yooyu ma Serigne Bambay toggaloo nag ku ma ci jox lu toll ni ab tànk daa la ci defal loo xam ni doo yàqu àddina doo yàqu àlaxira ab tànk nag muy dërëm boo xam ni xaaj nañ ko fukki yoon ndax fukki tànk moo di dërëm mu ne ku ma jox ku ma ci jox lu toll ni dërëm bu ñu xaaj fukki yoon ma def tànk daa la ci defal loo xam ni doo yàqu àddina doo yàqu àlaxira saa Cheikh Fall nag jël ndogu yooyu di ko togg di ko di fukki ndab ak ñaar ak super ginaar su ko toggee ba noppi Señ Abdoulaye Xaar doomi la Diour Diouba woon moo daan jiitu doon diwriñ ji

0: rawatina Baye Fall yi war nañu xamni doomi Mame Cheikh Ibrahim Fall Babou mu ni diina ju jigen mu ngi fi ci kaw suuf mi ngi fi ci ñaarim kërëma ngi ni suma digënté ak mom matul ñaar ci émeri mètre señ amni xëri wax ni muy sonu ummi fallum Cheikh Ibra nako ñepp jox adiya ñu laaj ko fi adiya legi mu wax ni bu lolu jalletam diglé wu ko rek ngir jox adiya dafa bëgg Baye Fall yépp baye ci xel di ñu ñaarim diko siaré diko nenniku té xamni mo fi Cheikh Ibra ndax doomi Cheikh Fall nun ñi fi nek ñepp ay sunu bajjana ay domam lañu kon nak mi ngi joxe ndigal fu Baye Fall ne rawatina ñi aju ci kaw sara fu way nek dil ñew ndarim de nemik doomi Mame Cheikh Ibrahim Fall yi fi nek gisunu ummi Fall ndax lu way tek ci loxom ci loxo Cheikh Fall nga ko tek kuko siar Cheikh Fall nga siar lolu bok na ci lima don leral mi nga soñe nak señ bi ne dal mom liggey bi lu mu am dina ko ci def lu ko way jox mu defal ko ko ci ko sant faal ak kuy woyo faal soppi ak wëlëre ak ko ay ci mom la ci yemale
1: la la la la la ilaha illallah la ilaha illallah
0: fenu nek ci bir nak fa la kilifa ya toge ci tawetu volontaire ba bir keur ga la nga fa seen lolu ay cin la muy waaj nga xamni fi lañuy togge ndogu yi jëm Touba ñu diko jox sang bu tedd bi ndax señu Amadou Khady Fall day wax ni kuy defal ki gën dang koy defal li gën kon nak bu yeb Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke da koy defal li gën motax ci bir kër ga lañ koy liggéey señu Amadou Khady nak doon jambar jo xamanteni bëggul kennam tumu ranké tay liggéey bi da ko sellal motax nun ci suñu jëmmé bop nun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na ci wara and lepp indi ko fi muy waan wi ci lo gis fi señ benu ko wutal beral nuko nu togg ko agne ko nun Baye Fall yi ba nga xamanteni men xelum Baye Fall du dem ci liñu ligge señ Touba señ Amadou Khady Fall non la ko selale ndax nit su fekkenteni dang ko jox ak ndawal mu diko togg te mu and ko xif amana am xelam man na ta dem waye xol ci ni genn fi fim nek ni lu mu neew ne mata jurum ñaar fukki mbara te ndawal rek la ak mak rona ak li war andal señ Amadou Khady Fall defal nuko ngir nu man ko agne ngir suñu xel meuna genn ci li ñu ligge señ Touba bankami du ci am genn bëgg gudul sakku ngir mu señ bi kon nak lolu señ Amadou Khady kat ñepp war nañ ko ñaanal
1: la ilaha illallah
0: khadimu rasul liggey bi ba weru tero ñu wara wor kom jël wor nga ko amul wor nga kon ñu liggey yalla nan taxaw ku am nan wuti ta jaayante ko ta atan ko ci def ne mom mi kat wax na ni li ñor yalla ñu ko denk way li gëna woor moy ngeeramul yalla mom lay saggu mom ngay am do taggu mom tay do taggu mom ëlëk waye li dul mom dang ko fi bayyi kon nak li yittem ne sunu yitte nan takku taxaw tem ba liggey bi yokku ndax yokku na ba nopi waye yon seigne touba amu tank ginnaw tank kanam lam te won nan ko kat aljuma ju jek juroom fukki nabat juroom du ñaarel juroom ben fukki nabat juroom ñet tay ji juroom ñet fuk agnet kanam rek kon nak nan taxaw tem te liggey te jaayante wal bayfal lamu yor momuko def bu jotté dang ci jaayante mo meuna yokko waye ko deg mune señ bi diggé mané suko bëgg mom limu bëgg ñu man ko day nax bopam te liggey señ bi bu ñu né aïcha bu la kenn jëk bari gola bu ñuy bërëng so jappé mu dem so jappul mu dem kon nañ ci and mi ngi ni yetti aljuma jallna gi ci dess nañ taxaw tam ne barmol kat bin barmol bu nam du bokk bu du nam ku jëfë ndigal do xibon ku bayyi ndigal nak di nga xibon jere gene jëf ne mi ngeerëm ñepp tay sant ñepp nan fi dajewat aljuma ak jam inshallah amin fall
1: la ilaha illallah
0: amin fall amin fall amin fall
1: la ilaha illallah
0: amin fall amin amin
1: la ilaha La ilaha illallah.